0: Mopan, nang tung thek mu chot, ing tanalam chini mu chot, pusi, nang ka chiki a pot ma, netum, kamata alam ta putot, nang tantula, long rehabi, ning je pang chinglo. Non a din ke, kachepe clang a din. Non malom, customary law a putak, a son alam, clang pick. La soa joksi, ili, jilat kelong, six sedul kelong. Non itum arpu kela puhelo, non anta ili, la soa tengsi, customary law upon croybom langpu, chepeklang tek nengi. Pupete, ilita, habi nakpo, mutiarta mutiar nakpo, burtementa burtemen nakpo. Non anta, customary law ardido langpu, chepeklang tekji upon, kaisu ri angbongsi, ili, jutangi puke, croynangle, nangtun get takim ji, mike takivan ji, puha. Kumane a reporter tumumhanta kivanji puha klem tap klem phu waret kumarli nang tum dei mo phu phratna nigenang parpudun dei rongana be alambai be pinla kupuson mati pumarli ho nigela putame laputame muthe akkama mang seki chok nai habe kong ta alam prekche nang naglo alam chetewar igri habe kong nang lita kithir tang athit phlog igri inut bangini horgi jun ganing je pule lam gali Long rehabi, krumutiar, netuma pantek, nuchot pusi nang tum, nang chikibu, nang chikiji pulute, nang chikipeme, nang chikidor de, pulute, nang chikike dead nangi. Batai si nang chikilo, tekma, tekema, unma, unema, nang lang tatemati, kirun kerek, nang pangri dunta, pu alam pen le, nang tum, avivi, avive, lam kapisui. Clankplete, clankle dead nang kumarli, mutemena kong, clonket teng, ahir pi, jadlo. Itir kadoga beta do clip la rongana be lepen alang be munida tumke araki ke chekrong tong ju yai la non anda lam ka chili dulang bo he non la lam ka hili ke soi chacha da tumke jatta ke klema tum ka lilu mutiyar pi thikup anwang pen ningje kloi kloi lo kumantu tongge wang lo ne baduta chini nunde kubeton hongfarla thak nambat kok pulo pining pening kan pho theklong piklo eson bak pulute latum happiness on bak putala tumbang thom klem da klem nang alang tam da long nang alang kupia lam lo lage hajar da lam da jingwai nang nelo choju non methang methang a center pisik dam no mutiara tumda kunan ma tangka kirung dam jipu nam non non ta phaga nam lam nang chi pudun jahu mutiar pi mutiar phan meng peng ben hemar lu dam joi lo itir badu ta lam ngeje inu da mehang inu chelang cho Inu da mehang, inu celang cok. Inu bangini ke pasi ingtung te sita pasi ilu. Muthe, mutiar pi alam ahok puta puntung te kali puta puhai he. Lapusan saya selo. Kupine son, kumane ningji alang meme pu habekong ke anutin amehang lang pri lo. Kupine son ningji jete cok cik pu si habekong pulo. Lapuan alu ke po tumho di eboya purman celang sinang putang lo celang anak. Ladak lam lam nang nelo muthe apora betang lo pot nonamat methang methang sentara long chirung chere pasik nang po ladake itum arpuge pektang tumalong cherap chetudu nang po arni ki mi akai ki mi bulote ilita asap chingri dun che nang po ki kursi athe ki mi tanghu puatu ingnek tung te sita ingnek bor ipen habe kong ajam borong chitum chom hong farla pen suntuk lo api juge thurpe joy pe jai thurpe joy pe jai munit dam bomlo ronghan habike chetong wok le chetong wok la krumutiar piju piju pen hem chilu joy dan
1: lapuan si hangmi ji han se pen ke than pon tomo arji long tang lo lake akastani gohati mahabaru don marlia dun thu lunar ji sina susi kola han se pi pen ke lun alun alam theke ne pen helubing adim arji sina